Bam yon ti li miye me, bam yon ti li miye, pou mwè sa ka pase. Bam yon ti li miye me, bam yon ti li miye me.